Sikitungortarmata sikuqataarnikupalullunilu ingiqatjaarnarluni suqaimma maujaunginnami sikuqataarnikupaluga serami suiyalerami taima uteqpallialertugut tavunga mitsimatalinmut tuktuni usillu tasuqaimma tuktuliarsamagat qataarta taarsitjialertuni taimanna takuksaarnarunniilerluni imannali pisuktumu inungum takuksaarnarunniilerto Asyila, utak pala yung utabong amit ni maling kanit tolo lak tigo ikumang amit ni maling madog sa orak sa tin. Inga kao yag sa orak luta. Siwan itin ni iskito taman agilang man ubat din na nukak tigo, nukasak po pikalo yag sa koro ila bukit koro pikalo ila buktaak na paro koro damit tigo nukak tigo tabungan kanigi yag sa ano utak pala taman na si kito si wanting atin nito agyak pala ang inyong kami nipikakso na siyo kayo tusaksaklo nito agyak pala ang inyong kami taas siya mapuktaala ko roo ungating ako ngagugagakto lang man uwagulit nukang ako ta taan na pikatigil ako si kito itay na rin ingi kasi kami upagyakso na yung paksakakso na yung ila ungatago ka man Tak pekat dia tahu bahawa ingat kasih kami. Tidak kasih untuk kita tak semua. Tidak kamu suka kami tak semua bukan lah. Pekat dia mahu dengan ilmu yang agak sakit sini. Sakitnya sangat jenuh sini. Ukur sini. Jika tuh tak kangen bangkok. Ukur dulu. Nukam makai. Asyik dapat sesuatu yang kita. Belakang tu kita kena mengaruh. Ingat kasih kena tahu. Ingat kasih kena kata. Suyarauk luta kingumokiviarlung taawannari kinguningaanneelermiso noqqarlung peqatiga qaajjuni oqortillugu tappakaasi kitunga takugiaqqaviaralaaf sikitungata eqquata ikumanga takuksaammut suwuningaru ikumajoq narunangilluni asyila noqqaallakkatta takunalaaquraarlutigu qinikkannilaaquraarlutigu Tadi teka tengok mana idaan sunab. Isemagi ni sotiku. Jumlah sotiku angin katu ni sota. Kau isakuru ya kat tabun. Ia kau isak pelia gama apa suka tak semua. Tapau ngak tu kalau ni kan itu. Sekitar doming. Kau pengu tilgu. Ia kau merat tilgu. Tapau ngak aku yak tu gama. Sekitar ngurak ten. Ikam ginnakku taman atroqtanga initaqayaarani inigilartuu tamajjatuullutit unonari saakallangigoqarta igliniam iglinerli taman atoqqaungikkilluni nalunangilluni qineriaq laorsimagaluarlunga sunaubalu takujjaarninerullunga utersimalertillunga innariattinnu tapana mittimarlingmi apersoruluyalerama taqreeksu taqaunnaarmanganaakkupin angilars angertaugama asuilaaktaam taqreeksu nalunnalaungilluni ila taqreeksu manga inuglattaagumanga qavi lattaangikkaruarlugu isumagituinnerlugu taqreeksu nalunnaqunnilaarsimalluni taan aippanga taqreeksimmi takunneriyama maannerataatsiapalurulaartorli nanniassungugatta sannerutiqujungmu ununga ammaru avunga iglungaangan nerartaujumut taavungasung luta asuila qarnammiutaugatta mittimatilu qanigiyaani taikaniittugut nanniarlungalu taavunga asuila taavungeratta iglungaanganu piusiuqalu maung iglungaanganu tujuh nak tahu johan kan ini ya pada orang terbunga tengmarat nunakarat kau yang angkat nanya perlu tak si yang untuk perlu tak melu yang kata kau pengerti lagi sekian tuan yang nanung yang tu guna rona kau nak sana sedikit yang kata kau mencoba makong ni tidak di sana guru tak kau makong
tamane awis mga aksuti ko tamang utujo kan giyano takwa makoy tamang resakpot wag utujo tawang sa aming angano siyo kalik makoyuk tawang resakpuk tanaro ikimayak amatan na niriyamaan niya atig bayme utawrakto tapang utiming angano inga kasin na kadlutik ilawit luta katingangin luta katingara urasung tan na niriyamaan niya tapang utiming tinut inga kasin luni tapang atito kagata kawamat tiyaksunin man na narunang tiyaksunin taman na siko manilang ningaro manilangin ningaro nanok sa oro yak pagkata tumisigata tujara ura sa tigo tapali takung takungin na tigo manilang nudo ayak ayak kasuta aswila tako ilabot tapaka tumingatin ni takusa kolotik ujara yun nang sa tigo tumisigata marila ura tigo ayak na tela tamawa tujo misano inga kakanerila kuta tawo nga atig bay mixing nga ngano inga kasikan na miyugot siyo kami nanok siyo kata ilawo isa magayon na siyo siyo kami mali inga kami mata nuk kangaraw kaksunog tanong rupi katigayaro siyo kami sigyari ako kwarawan inga kasikan na Nyerak tunuk, pekati okak tunuk. Pang nasikito takung mitay. Angit luk, tapang kini, timingano kini lakam. Tapang nasikito, inga katiyar luk ruyak sun. Mukwasit luk, inga kaya angin yun na. Amak sun, ilago adjik ako yungin mago, sikito nga go adjik ako yungin mago. Siko, lauro kangan wak sun. Kalagaitin ni kukulung ila, kangan wak sun. Takong nasigi ati. Kung tawon na si kito kalitlo ni ikimayayak sa kami, tana, ako naksa, ulit tayo sa malo ni. Imag na sa kami, ulit tayo kaklo ni, kukupa kaklo ni, si kito nga kosok na kaklo ni. Tapag atiming atin niya kasi, mukha tito ko, pao na nga siwan, aw uno na nga siwan ni nga hanggol, upagyak labo, ang kaklo ni sa katika. Inga kasi kan sukari para ko luyak so sebong ka sukrotik ko so kama tako yung magatik ko tako ang iyo nakatik yung matas na ang iyo tanaw mo so kama tapos tamang manakakura ko rasta manil tano akpada ito nila rasta manil tano ayak kanya tapos kanigit ako lukil sukrotik ko inga kayo sikito yung mabalitil nila sila Tak kena suruh aku rasa tiku. Unu nak kan nih agal sunu. Upaga sukan nila aku rasa tiku. Ayang nak tiang mana nila. Bisuk sunu. Tepang. Kanit toro kata. Kanit nak toro kata. Masa suka ema. Bisuk sunu. Upaga uti jak tuk tuk tepang. Ini ke kau yang anan. Taman ini ke kau yang upaga keruak tiku. Ini tak kayaan. Bekati kau tersuk. Kisi yung kawalok sa kiyakan na, nanukan na. Ito, sikito yung kawalok sa lula. Pagkatiga, yung kawalok sa lula. Ikwala ka takrek sa lula. At ito si Yaro, ganun ko ba. Pagkatiga, yung kawalok sa lula. Upagtaw na ito ang tulad kahit. Sila, tabangat, pisukan nung. Utilak ti ko. Sikito tinungo sa kawalok sa lula. Takoyak tiya sa pinyahan. Sila, sikito tinuatan na ano. Tama ko inigi kayo o toksulik ko. Mauna nga ako kawati ko. Utak zoom alit nung tamaw nga. Noon na siya mixing nga nga zoom alit na ako nung. Inda tamaw na kanigiyan ni. Noon na siya kanigiyan parwa niman. Ila, unga sigiyan ka langan. Tamaw na sigyak pasikot. Sigyak. Ila kain ngukut tamaw na manilangin niyong taon nga takoyak to siyang miyugo tayna sorry takokoyo sikito ng kayo ila ilisa kayo magatik marigo magatik nanong mingin na marigtuman niyo yung reaksyonin tako pikatigil yung matas sa maangin niyo

kaya ko lang mo umiyak pang mo. Takano nga, ay nagtutuglo, anmalo, at siyempre kung umiyangan, di kaming mig at akaktok. Takano nga lang mating. Dahil ma, tako, di kinawag tindugi tayo ko, itchuming nga nga, dito pichu na, ilo ko tingan na kiyak tumi-tuming, makuni nga, mitta pichu tayo ya, kasago ya, ito na, meyala ko nung maha nga, tabo nga nga, upaguti kayo nga lang, sa mayunik ko, dahil maligo, tabo nga, sanian o karo, akso tiglo, kasukta ko doi tayo ko, sanian ang mata, kiyak tum, kado na, abong nga lang kayo kuli, tayo ka rin niya, kingay lang, Lek tu mana China, dua liam, dunia ke China lok, iman mah, tapi mali, dua liam kau tambah kama, musuh dunia nga, musuh tak kau mak kimi kimi, dunia ke China lok semang mau ane, ane mik saya waktu apa yang man ingin net. Ukaw kilok ko niya. Abo nga nga na yun lang ito ko unali inyoy ilungan. Aniksak ko ma. Pita pichula at ilungan liyo na. Abo nga nga na kapag ulikin nga nun. Unali. At simpay ko ilo ko tingin itangan. Abo nga ay nga na kato ko lang namatay nga mang. Di ko kataw siya tingin na kami. Dahil man na italok si Magut. Umiyak ko atakan na kaksak si Malok tilugo. Ay kakong mo, ako ha, kakitakto ko doon, ako nga ko, suko pa yung karawang man, ako nito akapi ako, iti nga ko, suko duksaw kami, maanikin nga, miksingangan ni, taman na, ikakong hang mataman na, maunga, tukatoy na nga, ako nikin nga, miksingangan ako, taman na, laksimayok, Tamari ko tuminimalituin ng inaaksyon ng lalo ng ito. Tao ng kaya kami, sukasangin na mili. Ima po naman liya, sukat walang usong matumiyak. Tayo man na ilok, sumayo ka doon. Kisiyanin, usiluan niya rin mo. Tayo man na ilok, sumayo ka niya. Tayo na naskupi. Amma, tayo ka ni hakimalangmat. At kadunahali man, takanangan, unu siya na katang man, umihalik siya nga lukting uli o kataon luni, tapungan niya ako sa mga mata, tayo man na ilo ako sa mayok, tayo may ilikang mataman na nagkakaba ka, tayo ma, takanani, at siya na ukarwakso nilo, takanangan, Aulaw tingin, tikita akong ngin-ngin ni imapadliyato yung nanganak to araw man. Dahil na, aulaw siya kagigil ako sa madangan. Takamani, pilakotukay na tumunayula ako sa managatong. Pigun na mingin ni kasiya ni, hakikun na sinya kami, kingo mo nga, kingo piya nga ako ting. Tamaw nga, atok pasiwini nga ko. Miksaw na karawak suting, ikka kong musayin na, ikka na nga, kaw yung mga medyo, kingo mo nga, kakindyo ni, aswila ka at siya, siya, aktuwalo lang na kami, taman na sibo ni nga, usiloan niya ang mun, tayo man na, alik si medyo, kaw yung mga kami, taka na nakakataak si matiya rin ako si medyo karawak, Pauting ito na inyo itang makarilok sa mga mating. Takano nga, kutangan luni. Tayo man na ilok sa mabuk. Tayo ma. Tayo may ligalangan. Tako na sa kautingin. Kwa kautinga. Ako na iso umat. Tayo ma. Akak sa mga aking nago. Tayo man na ilok sa matiyakot. Umialik na nga tayo sa manig. Tayo matiyak. Akin siya makalaksyon ni takanong nga, maungalin nyo naman, tikin na suwatuin na, doon sila ako sa mayroong mga upin na kanin,

man yang mau was kasak sahun na kami mo yalik tangan. Tayo man na ito na uksimabok. Tayo ma. Tampanay lang man. Ulo ni pingasunik. Ani uksimalang man. Takana ni tayo may ligay naktuni. Tako singa ako tingin. Pilak na ulak surigilu. Hangan ito umiyan. Kama kumiyan makailu sa atin na ulumiyak sa nga ilagay na ulo ni. Kawin matiyak po tayo sa atin sa chumuna. Umiyak sa karuwa nga. Dahil kanina ako sumakaruwa ng man. Kama kumiyak sa in. Iyakat ito ulak surigilu. Tayman na ilaw sa matakpo. Tamat na piyo sa kilaw sa malanga. Inukam ni nga ni. Tayman na ilaw sa malanga. Unika ka baka sibuli nga. Sibuli ka tuko. Sibuli ka ilaw ka tuko taman na. Tayman ito man. Usip tuwa. Usingin. Tayman ilagay na tuwala utilugit. Tayman ilagat taman. Uloy pinasunahan mata. Upan na karawa ka ni umiyak suwang mo. Upagutigiyak siya sumakay na yung karawa ng mata. Kuya yung inyong mininahala yung mga mata. Tamakwa. Uksualo ilo kataw yan. Ilo na to kumain ni limang ipiyak taw kung nang ningin ni. Dahil may ilo uksimabo. Umiyak suwa hangan ni siyong mata tamakwa. Ukralo ka sa in. Tayma kakrak sa malakso ni tayma ila uksuma ni nga tamano nagkakaba ka. Amma, takana ni, tayo kwa, kaya gating, tayma, tayma itong man, taon na, ilunat siya ni, Bukad di kaya raksyo ni yun ako sumagalo ang man para wakakalo ilo pira kong namingin ni. At amakuha siya na lima at yan. O hindi takto binaro kayo na nalung man. Uptalik kato nga ataw nila ako sumagalo ang kasi yan li. Tako na nito. Liwag ti ay panginit miyuta mo. Sudo na kasi akalo ato nga. Ikumalikan lang ako ng may. BTC kung umiyak ako tekuruan ni. Tayo may ako sila kwarlak din na ko. Isimalungasin. Tamakwa namutuin niya umiyan. Kay taksigun niya ang mata. Isiyani. Tayo kwa. Sa atiyan na umiyan nga. Umiyak sa winapi galuwa nga. Kalita ko na sinningin man. Yagatuin na katawag si magibu tayo ma. Tayo man na itakpok, nasa ko pa usubini nga. Tayo man yung umiyaki kaya kausuli nga nun ang ilak, piyuli daw unian na yung mata, dagat itaw tutakan nun na dagat ito yung mata. Bakuni nga, inuli ato kaluan ni tayo man na itaw kumayok. Taman na tayo may ligat ng man. Undoy pinasub, nakti ang mata, pulisi ilyo. Tapa ni, nasko pumipa yung mata. Pili ka yung sa tuli na ako sa mga magama. Uloy pingaso na ang mata. Dahil po at ako ako tinga ni, makuha, imialuy. Dahil man na iso ang mata, katuma, katingabi iso tapi ka ni, katinga ni, kandunano katingabi kaya iso, atahan ni mata. Takuangin, tako umiyak to ang miyutay. Ako ni Kanlag, ako ni Makuno, ulo ni, pinaso ni Lua China, tanalo ang ito kaka, takano nga, kili daw magandang polisi min, pinaso ka daw sa magalawak sunong, ataw siyak sunong, takano nga, ikumalikan lang ulong mo, Ay katara niya ako sa mga nung. Usiyo alo katara ako sa mga bugo. Imiyalo kao tiyalong nang.

itse pe go ba jang mata ke me lo ga te go lo ta me na tshone a o lo pinga tsho na na mata ke se ani ta kana ngan ai kha te tau lo go nokle a ta me ke ga han ne bo malik tsho go hatla ta na lo nge lo ka ga a ka jo a ping me tai go tau so go ba jo yo a ba ni ka o ko pa ing mi a nge lo ka go le o tsho ma jo tainya BTC pun kapan itu mataring wala waktu mang mau ni bersini kun acem pai kun akan dengan dari mana aku tahu banyak banyak dari cuma nama dari mana dari kuana mata uci kata begini bu makwa ini ada kejauh luting polis pun nunggu mata nugu tiyama ta kishani takanangan ay kihatta ko na ila uksima gannung tayman na itakpong at tanam ningin na ang mata at ay kujaw lang may gama takanung umiakto amun nagbata ko naksiyusi ko isimaksulik ko si maana tay kwata kayaw tutikijaw lo aktun takanang apiyakati ko ang adukakalo iman na ila uksima gati inuin kada dua ubi asam bagai tak curi ceki ceki pelia yang menas kopi makan ubi asam tu ada wajah kata teman kenyang ni ubi anak kerja kartu ya apa yang memat nas kopi nona ni nona itu ingat teman naik tak suka pelia yuk teman nak nikah tak pagat teman ni kat tak pun teman tak ya ya taik ko kisya ni mga ay pareja tulong at at mga ang alokan nun taiman na ila oksumang man taik ko tili yaw ni kinu taiman na ila oksumay yugo tamahan nili at simpay ko ilo ko tingin ni taban ni ila oksumay yung tayin yung mayalik tangan tuli aki ammalo takwa awal awal sekali, amalu entenyangan, takwa, tamani ilu ilu tinggi, tetap siaga duni, amalu takik kuah halu naibun, nyok tau lah semua kaum nyok, dari kunoa, kamajit lagi ngannya, dari mana itu lah semua buk, tapi kenyau ilu ani, takpek kuah ni. Akin paikun liwak pangilyo. Amma tatagilyo ti taiman na ila oksimu inikati ato alo ula oksima yutay ko halu na ka sa'y tamani. Tay ko sumatangin abit sumalo ting tay ka walay umayalik sa nga akin paikun nalok tigil oksima langat tay ko ang alok kao katingin langin tabani halu natin ni BTC. Iba tayo kaya wajung mata ilu tatat siya kung nila oksyo mayo tayo kung nga isu mata kada ngin umiyalik siya ngli at simpay kung itilu ko tayo man nila oksyo mata putamari tapat sa tayo kung nga nga unikaga baka taman na tayo mali tayo nga tabang nga nukaya na oksyo niya kuko nayok pagtamanin imahat ikan ini dari suku yang saya mau isu mengenai sama jaga hari pagi ini tenat tik pasuku baru apa tarung mencari doktor so saya kena cintu umi aku nak guru jaga sama jaga saya kena pituk sama kata dulu ni pituk begini hari pagi Juna batain na ako tiyari ko yung kwasi hapo yung kinakita ko siya magama luli akano tama na yung tunog. Nasa ko po yung ni Tukaro na tinuguli tayo chuma avataro at sige bala yung ngayon na tayo nakyo yakto kasi ano may kito ko nung tatuin na po. Tayo man na yung kasi magama tayo chuma tawag nga aksyon ni utak kaya ulit ako sa mga matay ko nung

nasikopi mi utang nun. Kaya dami ko nung tikit wala wala ako siya mang man. Taba na itilugin. Sukat tuti tayo na ako siya manaktukan na. Dahil natawa nga. Lungi lo at silugo ko tamani o at silugo kami tamatawa na ingi lo at silugo. Kaya dami yung nagsabi na si Kofi. Tikisyo ko lo ba yung man. Dahil nagsigo ng datoy na nga kung imakatay man na isyo ko luksaw ng man. Watchiw kami. Dahil ko ako niyo lang ito. Awatalo tikim man. Kaya dami ko lo ang ikaw tabo nga. Dahil di ano kaya kung ano kaya usilak siya mong maamay. Isumasugong medyo nga. Tabo nga niyang kanda kami nun. Ataw siya tigil yun ay ito tigil lugit. Iko nga nga usikog na kalang mo tayo koktaw suho mo usilak siya mong magkaya koktaw suho pang mong man bayong man. Tayo kong nga taon niya ko tigil kaya isumasugong nga apikin ako siya mayroong magamasi kando natin ning Nadiyan nun, tamo nga rin kaya utak si tao rin yan. Una ito, tigilugi ko na. Amuti alok ko so kuming matatay ko nga. Usilak to bang mitay ko so tin nun. Tay ko nga taban ito yun na lang ako si so kuming yung ali. Apek ko tigil ako si manatiyangin na ko taman na tayo may ligabong. Tayo maktak ka.

0: could see be safe, cause that's the only people need it. No bang house around it. Apa gue pinga so jok to nala tin lugu Abraham na tane hukata luni no gun ni lau si mati lugu pala isi kunu kanga tu gua pemme ilagi amalu kanga tu gua pemme utako unika ne atu hanu itu halau si mamanga amalu to ape kote harun nalu ting kena kulimanu nala tau lu te to hunga jula kaji nala ne ha titi tin lugu malegala kaji Andrew Morrison dan ke gartu junat na ila ga jangin ne khala to ka ta ma go ta man na khim ko ja che ga hamman
1: it's more of a truth seeking process to find out
0: juni je meta ko to ke si ga so no te khano to khala se mamanga amalo pe ja ga tu na to ke na ko le ma no ta ma lu a ta ko ke se ni matu nga che no te khano to khati ge de la to ke si ga so no te khano to khala ga la se mamanga kanga tuga pemme uta ko to hunga jula ji ko la binga ni how ji kai go na tu in ta ma ho ji cha han na khata October 5 pe la tu kanga tuga pemme ta ko to no no bi minu na le cho na tu ko la um

Ako sila ganamon. Ang malo inutito ko na ito ni pala si tahang iluaman. Tako at ilaktaw ko sa ujo isakip pata ni kiwtugalo at taman na si di pala yan yung ilakip si kajawdo pala si kuno. Nuna pimino na lita ko at jagay lagay lila umidyo ulangan ni September 3 umiw jami. Now light ang utikatod yung

0: gehen, Rilo, denga.
1: Pigela ngin ni tinia pa kun na ko vegina ng mga akpe.
2: Jo konok.
1: Jo ko vya sa khatigi vageti ko akta ula ko ve aula chila ngala psirilo illo vot corporation kun ni hanu taman na ilino ipinakha tikko akta ula ko ni.
2: Ye ko vya lo tu tikko akta ula ma ta ko illo lo na pimma ngin ngan ukel tatu min no mo mitu na ngitu. Ikka umaga man ne hongo mitu luta
1: Takulunga hausi mangituina kaya haktono illo vote corporation ko suna umanga summa lo pigarti taula umanga NTI kono uharunake.
2: In 2021 wo tillu tana ayin kasalu lauta hausi wala ilo tillu sakada lo sumeru tunga wikunun amuru tako illo vote corporation ko akani sakipala ilo sumeru October mi amuru April mi tako pay pahutingin Sakalatumana Katutarovit, Katamiling in Lok, Civil Department, January, the Benakawi, Katamilov to Dick, the Benet August Mutilov to Kotaroto.
1: Nunavumio Akago Hassalo, no, it look at Chahatta similar Mata Hano, it lovot corporation go, Billy Langava, adjung it to me, Tamana Akigara Swaglogo.
2: It an inunutuan, you can air to not, I think it's a good thing. Tamakirturi, tako kinamun ikanaya galokat naunir sa jangitu, uung ikanaya gahatu di amaru ukunung ikanaya gahatu di man naunir sa jangitu.
1: Kano ito, vali pimmariyo di lang azate, sifun liyo di kuma azate, awla chizi yo di lute?
2: In tako kagirtanikut kadudurati yingit sanit silang watat, ilunik 21 tabayin kutsutumi doyunik tisamani nuriliyo yut. Tako 21 wujut.
1: New season ni riun ni hakhat so glosana nermo akit amalo ikhana isaktit nunalo tamanna isumagilo go hanu ni riun ni hakise
2: itako sala yo leningi o khawsi o tasima mata piloto mi khai nulu bu mi sala yo hatanga wat umar jo akut o lotto ro tinu lenun amalo ni nu lenni sala yo lo mga taluni anna ga uttu tilu avyan sana yo le yo illu chalni taken sana khatam ni sammata ta ko uttu tilu gi nalle ku akawn solo manga ta na pim mari lo nga yo ikhane yo ta khaw na khul lo gi inun ni ta na illu hong ni mutto anga tun ngi makisana tu ikhane il ni apal le ri khane lo tik amol pay pa uttu na ne ku ni tun yo le ri tik ta na atawshi mutto anga ngimman tane pimmaru langa jong inunnu illu jawrang mata inunnu sana yopata ammaru is khosebu is sana yolu tikta ko pimmaru nyartu
1: tako alo khochitu mi sana sawala oktu inunni khana isakti ta runna la kha
2: isa ko khigirtani ku sana yotu chena mata ta ko inunni sana ti chilu tik ta banya ka go yimi tema tuni yawul lene ko wotinu illu kunnu ta ko inu ta holu
1: tema to

look, tung asurong magiti ni pibot tu saksaurok tidugo CBC ukiok taktup. Narating ako tamanga e karong ni. O kakteo yung atobi

0: nāra to Abraham nā tane huka taulu ni ino guni lau si mama pali si kunu kangatu wāpi me ilagi jangi ta malu kangatu wāpi me utako api kauti kakum nāngi ala tui tina kulimanu tu sa jaulu ti tuhunga jaulu kaji nāra ni hakti titi lugu masyau illau tana ai pagalau tanga Abraham
1: Till utom att det är så lär som om att det är parisiko. Sika rätta, rätta, rätta, rätta. Sen är gärta om det är rätta. Sika rätta, rätta, rätta. Sen är gärta om det är rätta. Parisiko är så dum i lär som om det.
0: Tako ilagi jangit nalan ni jumitai mai kauman ni hanne atu uigi ilauk tangani inugun ni ilauk sima jupinga sujuk tu akagu najun. Nata ni tana 31 nik akagu halauk sima jahuka tau ma palisi kunut mi 2020 mi. Palisi kut hai huja minim na atu ningau jau juhamma kangat tu guapi miangit kaka jau jumi. Hauji salau mi jui aluwa mi palisi kut naluna silau tu palisi tako pasi jatau ngitui pika jannamun. Nalan ni ujuk tai makim kuni khamni atu inu kuni ni ganau tangani ammalo atu lattau khujau juni asid ji khuji lutik pali isik kunun illa maligala kajanga Andrew Morrison uhalau tuk tamanna pimmakiu magu tako khuak sana makima pali isik ku khanu leo nirlupan ningin nunapumi khubasitum lakiu mata ammalo tamanna kajusit siya hatu suli juni tai matukisi kasualu te khanu ito khalaki lauk si mamanga pija kaya tunia tukina kulimanun Morrison suli jok samiju tako pali isik ku dilin niya kaya kani kaya lehin tamakuning khanu leo nirlulu ati titay lima nirmik ilikaw silika nirmilu ammalo inutitu uhakun natu ni pali isik tahangilu ningin ning Ninganing, tay malut ni kutu galo taman na asid di pala niya mapalisik ko ni. September 3 ng utilugo umiw dyan ni ko jagay lila umijuit tako ang ila ka naulay ang uti katudya katigit ila kutigit dyang iko ala lila umiman ang maluad ji tako sakak si maju iko ala julaki uti lugum aulat si dyang halingaw na pakto kukalaw to taman na ato ila kito
2: ikaw tira sa mga isimaro ang uti ang pero eh makailo at si mahangiti tivaliyaw sa marin Nandang ito, makinig ako talagang mayroon yung miniature Charles Pillo o nalio miniature Pillo. Ilisayo yung mabig na kami. Ilisayo din na yung mga kinartasan ni Tinamong ito. Kaya haklo ako tangot yung ito.
0: Katudya katigi, ikasusut ang utinik ubikanan nilo. Kanutoy na ilin niya titilutik. Kasi bang nito yung namiyong ito. Oh, masyawala ka nito yung namiyong ito. Kasi yan ito. Kasi wala ka namiy. Awlaw siya ka namiy lo. Napakto ka kaya kanila ito. Tay magawa si nga nga ni ilumik. Pang natoy at oktaw ko sa tumik. Ang malutako. Pigya sa kay gumadyo ko lagun na si Topatam. Takjale ang usu nuna pumita na takjale kanila medyo as north of north akago tungol ng nagtanga kinul na pamilya tana unika siya sa tay mga kanay sa bimini at sa kung nagtuko hatatilugo ang malo hawzi gyo tamini ilamini katisiluni ang malo abitsiluni ay pamini ang malo asingangan ay patakto ni Alicia ang nakukbureo takjale ko tayo si medyo tay mga kalaw to unika ligo siya sa tana inusap mini akigya kiga suwaktilugo
3: Pilo wa khatto ila nikko pigu malwa lune piu juni ila khubbar tisi gu malwa khatto ma chogul wasu pilo wa lune tamma to inna lune kangu nang ni pinga khatto so ila nikko ditsi nakto ni te me kanila mi yo season 2 me
0: North of North, ipatata kung naktaw kung naksilaw to CBC Jamkut, ang malutaw tako nagadjaw na kita man, tako nutatak na jaktaw katakon na nato. Here's the CBC Regional News. 6 years after Abraham Natane was shot and killed by RCMP in Clyde River, family and community members have a chance to raise their questions publicly during a coroner's inquest. Coral Cardinal has more.
4: Without knocking, the police entered our home. We were getting ready to have our last cigarettes of the night and head to bed.
5: That's Michelle Illock, Abraham's

0: kita bertanya ke juga datang atau menyaksikan dengan kami. Tapi mana yo?
1: Apakah anda kemarin sudah uku akses? Merasa sukses tisi yuksaung mata ila tising mata kisumilik yang ay iba rokak suti akaw na panguvan.
0: Man, nari iba rung mana nagsiyo ta kanya yung kama iba rung lutar sa magkuningan nagsiyo ta kanya rung mga tingit siya kapta sa kama nagkuti siya na nga matya suni nagsiyo ka roko yun ang man nagkuti siya loak suni amaroon nito tuwa roak suni nagsuka ko yun ang itwarong man. Nagkuti nga doon, igarong nga doon, na matya siya mo, nagsuka ro yung mata. Dahil man na to, kasi lakad yung uri na matya ng itilugan. Kasi lakad tao ng itwarong man, kasi ani uro na matya tilugo, pika ko yun ang man. Sabi ka ni ilin niya, pitiluta, kukaraw si magama. Dahil ko nga, takan na kajaw yun na, ay pakajaw yun na doon. Una, saka na kaya, kasi na kaya nang ito araw ng lugo, o ka, saka takaya kinitiyak kayo. Kasi yan eh, uro kaktid lugo, sarigo sa kaktid lugo, agbe kaktid lugo, tayo ko nga pilok si magawin, pilok si magawin, taba, pilok nang ito araw na kakon na siya, pinasin mo ito niya mo, pilok sa kalaman. Dahil man na, saan natin si mga lugo, agbe ko ni uro ko ni, pilim lang yung nakakasukaro ako. Sumarikat siya ka dyan. Tamag ko ninyo. Tiguga niya. Atong ngasyon niya. Ayaw nakwarong mo. Inawala ko nilo niya. Ayaw nakwarong mo. Kasi yan niya. Ururo. Namatya ko niya. Kaya mo na. Pilim na nasa ako niya. Kahit ko. Tanaga ko kasi niya. Kasi laka kato niya. Uro minyite mo na magsitya ko. Pikaro ko niya kato niya. Ama pika yung minang kwaro gara uro mingi na magsanita ka namin. Pika mo yung nasa usyong mong mata. Tama na kawin yung maya kataw ya kaya kato.
1: Aksoy na teman na. Kuya na may apikotik sa kakad na kong nekso nga. Ilasiga ako magovillo ni tagpabuti ako magovillo.
0: Tama na ilang isulit ya. Pwigok sa kamatay, pwigok sa kaharap nga. Cari guru agar aku jauh sungguh banyak dilubit. Cari guru agar aku jauh sungguh dalam itu. Mana di urut macam nak guru sebenarnya tu? Iki maksud iki aku terdakat dia. Macam terang ni aku tiada sungguh mata. Ia ni macam tu saya jadi ke urut ni. Ia terang ni baru sedang ni tak.

0: atungak sa unak tulum ako tay ko aro kakok tay i naro tulum ako tamak ko ako yu kanok liki ang kisilagi yao sumo ba at di ka katingin ningin no kau yu mayang ni unik ka sa kakon nakto
1: naro yu sumo tulungo man na ay di ka yun na kaliyang ming mga kisilagi ni Nalwari ako si. Kau dito kaksunga rin. Unak tumon. Ananag ilaw si maya ka. Unak tumon. Kersil yun eh. Ukiwul sa karokot. Upangag sak. Kersil yun eh. Nakatulaw si mong mat. Kaya man na ilisimat lung ananan ni. Kersil nang ni. Kisya ni. Kasi ay digin ito ko rong mata. Piyang nagtuin niya usyong mga mata. Kiyagang nang itulo, kiyagang nagtulo, iman na itong mata. Kiyagang nagtuin niya na itulo ni kiyagsugin. Upang nagsagot, tamani silo ni, kagoksit yang nagsilo ni. Iman na iso.
0: Ni, nutaw kaya, ay digin katang ipa.
1: Ila, ay digin yung mata. Ukpeko surok si mga ikarok mi gama, ay digingin na kaktaong mata, kiyagang na tulu, kiyagang na tulu. At kiyagang na tulu, kiyagang na tulu. Ano, nagtutari, ay digingin titi yun. Kiyagang na tulu, isa koktaak ni kuruk sutin. Kaya man na, ilangin, piyang na ngiti kisun. Eman na, aksualo, piyang na ngiti. Kiyagang suksun, ilangin, piyang na tiyaktun.
0: Teman natau ugjuga ya teman neki wa adjiging ilagi kilute.
1: Kya siga yung isunga ugjuga yung mi. Kisya ni kya wang natuar. Kya wang nang nuktadar yung natuar yung mi. Kya si katak si matunga. Kya wang nang ito makaw yila.
0: Ango katak si mawa atok lugi. Uvaro ni kisumukya sanan na suklugi anong mulun ni ovaro ni ipagaw ta mulun ni naragdiki aktawa kisi piunak pa ang ukatak pa. Aklo na aksaw na suktilugilun ni.
1: Man, na ugyuga yung may atong naksaraw lang mata ay magatlag do ugyuga yung may naksaw ko yung lakas yung mga matatakwa rin. Tiko pagigitak ka. Tiko pagigitak ka. Ugyuga yung may naksaw ko yung lakas yung mga matatakwa rin. Man na ugyuga yun, ila piyugi yaw na sa rok tuli, ugyuga yun. Ani ko, patata mo rin, piyugi na sa rok tuli, ugyuga yun. Nagtira yun ni, takakatak ko rong miyuga ro, ugyuga ko si rong isi mo. Ugyuga yun ni, piyugi siyang na sa rok si mo.
0: Taman na kay idyo ni nga kay adjigingin ni nga nunay.
1: Tira yun ni, mamikiti ko rong mo, ukin na sa gurong mata. At oktawag tuksaw na rin at tayo.
0: Aso ah. Kawi mayo araw katilang nagpasiburak po. Kanok litab ba kasi mikko nga kasuklugo. Mikko nga tao.
1: Kulchak tilugo. Sikko kakwingangan ni tao nang man.
0: Inna ulutin lo ni natya vini ulutin uvar ni pivini utilugili. Kanogli narayagli piura ang katak pa.
1: Kutaw tiligay. Pitya wawsak mo na. Kisumako. Kasli. Tehtik ko. Tehmay tiktya waw.

0: kingulak pa me apik ko tiga kama nero tayo na kani maliga upang ako outlaw tilugi kari tao katak pa kasi piyang na kasuk piyang na tita
1: ako nilo kari tao si may yoke kada yukurusyo impin si matuto uksyong apitiyak kulayo gulaksumi kakata nagsawsyo kari tao siyo yakto kari kari kau jadi aku tuh nak lugu, uksu ngapir kuat, kari ti kau tiki lugu, kau tengen nak sahur lugu, kari tau sahur yang ni kui imis lugu, kau tengen nak sahur yang mata, temet cuyu.
0: Aswai no, ili pas lagi bunga le kisil lagi kat tak si magarwa gelunga, aksuar kisil lagi yurunga pingi karwa gelunga. Kuyan nami unikaw sa karunatya kagawita matuminga kisilagan niyo miksano.
1: Kuyan nami tapak sa umakata ka
0: pinya.
1: Kuyan nami

Gunang ning illo tamat at khattu sa umman tay cimana atuk ta bagiq semayu kyo ilangin no kisan uppering ni talo gilu ko piya ka hangin mat taman na atuk ta si mayo atuk si mayan ni tau atuk ka tau bagi si mayan no nik kan ya gung tapan au ya si ka tak tuta ko be na tiak tu ga do ko be na khattak si mayo kisan ni tau ko mai to lu taman na ili piya ka hanna ku tay cimana kawi kata udik himam migakko so atatan mala khatta dilunga atatan mattau silat tok sa agaswal la tu ya khatta lok simam mimanga kaya khatta ma tilunga ronni sibuk katak tiga suktunga angin alok tanu pil waktu mi kan ko angin agasuk kaya manga mata taga pinyolu ka lapat ukak simat ya mai payumat pingigi yuk sawan na kami nga kanok tupit tamik siya ano pisuka siya kayang mga ama kawisak pa nang nga tatama kawisak at talaw si mga namulo ang akaswa kayang mga ama ang alakay ano si bukatak tinak pa yung mga kaya niyo siya makipat nga maniningin na atwa sa katang na kailakay matataga maniningin nyo nila sango katang na tunay nga piyuk ko kasulo akalawa mo kapiyaso ka lamulo sango luwat talaga siya. At tatama si bukatakti pa yung mga tamaman ang ito ko ilan kano ilan na inalawang ugalwak ko nila tay mga lumakalong ito ugalwak si bukatakti lang pa yung mga ang alat tono sunap kawisak pa ng mga tamaw na kano kawis yung mabali ang mga matapat si mga nunalong mik tay matatagal piso kalila ko si mamigan no piso ka ba yung atay lang tapaw nga imal kawi ba yung gama sukoy sulila ko si magama asikulu yalo kakpagata tapaw nga awyak siya katak turta kunyaluang uyok uyak at talo ko si magata at atak kukalo dahit sumanisibo ni ngagot tapaw nga sukoy sulila ko sukoy sulak pala tildo nga nung nakakata tildo tatako ang inyaluat siya uyak at talo ko si magata nung natun na matapan awyak siya katak tildo tayla tayo ma tana ayok suri utigi yung malawa si Okin Miyaka tayo mga lutang mayu itok takat yang matamba siya ungin na luta lupigata nunalo nunalo wala tamba nak tulo nila umimat tayo may tuman nila tama na atok tau na yung ikalawak tilugo imahat tau gunak taka tako si malugo atok pigi si malugo lo at tatagal upisyo ka lalok si mamigan no tapaw nga nung nalang mo tabang nga kalalo at tatagal tuktuk to ni unga si tukan lako nung mi tupit na kanigin ilo kalak to kung ano pinangan ulo lima kalapisyo to no taksik ya kulo lawak pa yung wata ang alakalawak tingyo at tatagal kukaila at tukse kami ubang ano nang matuloy kulo wakil nung isa ko sa kulo lunga tayo tsuman eh pinya ila isaksiti kulo ang ito kulo lunga ilang mikiyo ko lo ila so ko sa kolulunga ila tayo matataka lo ang apalian lo nung nami asik yaw lila ko si mamigan nung tamantaw tunga taksi lo tilo ko lo amalo taksi tilo ko at tingin na lo yali siya umumimat takto lo tilo ko si bumutakun lo ko ulo kaumani taksi ya kay maasik ito alo yali siya umumimat tutapin na si tilo ko piliwak tumik ang alagal waktu nilo at ata makawi mo tiyang ako tapan na bayong mago nung nanamutun na upasyo ulit na kami yung ilang ang alagal ako si magano at ata ko nang matukululo na aso ila nung naman si yaw pala alagal ako si magano sunak ba tama naman nakakuyualaw batok man nakakalalaw batok na nung na ituakit kalalaw atok patabok asi itiyalil ako si mamima imakik ko kalalaw lakto ni angin kalutun, angin abugo ukak patulo at ataga, angin abugo kanit tulo, ila tupik pugo kanit tulo lukto, ananak kuka ila tay ko ilabuk, ananak kuka, tupingat tay mago kanit tulo lukto, tabago kilangwang ni waluktok, tay mago taban ni ungat itiangani, tupik pun, tapakit ko wala alok ko, pisulakan no, ako na kulo, pisulakan no, kit ko wala alok taman, uyak agala alok, masyalakat tahang na yung itong loon ni imakik ko wala ano. Alo

lagi akan mari palak tu ilanga ilanga lu ni tau nu na ikianga ku kala palup tu akan mari palak tu dapat nak tibau hiku kala ngeman ku kala aku yuk lu ngeman nakain nami tuk lu yang makan min mata dahi mit tu misa wala tu samik ku kala tu halua kayak tu yang ngeman tu taman atuk patabuk asulah hiku kala lu tu nyaw lu yuk semamat atata ka pisu ka sokulu la ko lokton pa la kita khatta tun na kami o kau ta khatta la oksima manga kisha ni uta unu ngalu ni gem mut sango gun unu ngalu tai mit tu mut tai na ka jaktu ullu lima ko pisu kunnu ta unu ngalu kisha ti kita na ka jaktu ullu lu amma tu kisha ni ko pisu lu ta unu nanu na luktu ila kau ji ma jaktu ta pa nga ti kita na ka jaktu bu ta pan na jak pa ta bu tai mit ta hang ni yang itu kanigi yang agun ata ta makau gi mayanga pisuk ta bullo pisuk ta makau gi yang warlo ta nu ngatiking itto pisuk asi mabibu ullo minu naluk tu tiki unna sing itto ullani pisuk yak ta ta kun warlo ila ata ta ko pisuk na dak sama tu tech mani asu ila pisuk kanno mani to alo lang khik gua alo lang ata manna ata ta makau gi main nak ta kaluangan tu pa khapi bun kalli balli ani ngani tay mata ta ganok ka mali lok si mamat sinitang na yala kan nok suno pali suyok sak si malong na kami ata ta ga tay may tok ta kakun nang mayok tu siya umayang agun kikko ko yuwalo li lok si mamat aman na kikko ko yutuin na ungit uyak ala ko yuwalo ima takka to ko yuwalo unno manun ni takto ko yuwalo uyak uyak ako yuwalo manila ata ta kasi nita ko malila ko sa mga mata kung uyak ay upaw uyak ano kiling ano pangok pangok at tunog kasi ano kayuk tani alay ka niyak tani nino at si yugo pangok galak tunog tamang ikyo akan niya kalaka nakulungan ni tamang ko uyak alo akong nga niya galak kikyo kalaka kung ningin ni pangok at tunog kasi ano tamang kayuk tak siya kalaka at taktog ata ta ganok ka ko malila ko sa mga mata ang kukanit tukulula kalawak tilugo taman nasi asi iluak kuala umat kapi ayum ni kasi mali tayo cuman ukaw ti si maluang ni kanga tatama tayo mali asi wala sinitakan no kaw mga tatama tupali lang si mami mga o manitok takang niyo siyang ila uyakan laka uyo tama ya sutuin na kutnu siya gang uyak to tama nga ito akito ko yumi uyakan laka to kulo ako tuyo tiyalo ilang masalakat siya maki pango kapigilaw tabuk kau hilang dengan meja ku panggawak pergi laut tadi ni unung ah sunak boleh panggawak pergi laut tadi ku kayuk tasi waktu nuk tasi aku laga lemah kilun taman na itu akit tu kalau umat tak bunga isyalo kau ningu aku lumunuk katum ni juga mani tok takang ni usang gila tapi nak tau inokasi wong nakak tau yutokak sak balo kalau nakak tanu nak takan ni dia ni paluk o nga sige ya kalangan nila inokasyon ko nakaktaw yuto kaktaw ito siya mo nakadilim si buni nga ko iyo ko takang nakaktaw siya mo kaya nga kaw yung bigila ko siya mo na kayong ito na si buni nga ko tapi nga sinitala ko siya magata umiak ko bitsiya wala na yun tapi nga tayo may matatagay na umiak ko bitsiya mo tau kasiya na

ak baga so ki minom mi go atata go mi xaw ya lox simam man o man ak romi ngal na mi na ko lum mi ak baga so ko atok o mi ya waqtu mo ngam taw na ni atata go mi xat li go tay ci mo nga so ko so li lox simaga ma tay may li lokal un wang lok ti li go ila kanu tok ko ya lox simaga no am taw na ja gi yu ya galo na ja gi yu ya galo galo illo marum na ja nga taw ni taw so ko si utaw ko taxani gi ngi jat ni taw tok ko ya tok ipiak ko yakolu milita illo galo soko sakolu tok ko yakhan wa ka suktunu tok ko yaktugo ila tok ko lang wa sima ka suktu taman ipiak ko yakolu mi tai ko nga aku tu tau na sakolu ipiak ko menya ko ni ko ipiak ko yau na payu ya tai ko ipiak ko lu kalu na tala ko ngi tolu ni lang tamak ko tai me tolu tay me tumu tu pa khang wa ka hip tunu inna ko yamu aya patu ko tappa ngi illwa tappa no ko danu pi ko inna ko jatanna illu gi yottu ko ubi ngal lum tu peppo tan illna ko ja illu gi yottu tay me linga ngatu nakto sinitta sinitta ka hunya ko awu yuma ngam tak mani illu khanu tokku ya do ko dum mi la tokku yam me illu ngwa ka suppu ngi la tokku ya ka sokolu asu la khay gara ko ro to ko takki ka ci ngom matal khani to ro mata ana nak ko kana ya gayu ya galo galo ila ta ko ila bu ila mal ata ta ko ana nak ko ni lata mak ko gale ta ta ban khani to ko lum khani ya ko tin ni to pek ci mayum asu la ki yu khagon na li mo on wa to mu ni mat khay gala pak khagol wa tin lu kay ci man ni khalikulu lo xi magatta ulla ko niyo kami lo katun nyalak pa yung mat niyo kami payukta ula ako malunok ilati mi payukta ula ako malunok palawalim mi kaya galak to araw malang mayugo ulla ko payukta ula ako malunok ikuma ko nutak makaupat nugi alam mi katatapang awkang nilimusayin na ingat na kaya kaya katatuk tuloy ak palyagay ak tutay la tapang unikari bakawin awkang nilimusayin aju laki yu khagun na ilim unwa uktu mo niyong makkay taas sa katatya yung imalitamani yulay nung ako yung inyo yuk sa yung inyo tamani sa tuga yakto mo ni taas si kay nakatatun yakto ni taas si doa hatta ka nilo tayo may tulok si mayo tayo tsuman tayo may tulok yuk sa yung kanula kami ni kiya taas si kay nakatatun yakto si mayo kaumalak sa kay tukulun ni suli yulay le ko king unni woni mi ni ko khanul la ko nok manga ta chumani ta ta se yalo ba yung itto yulay ngo yunni tillu ko yulay ngo na khalli tapong o ma to to la sa ge yal waqtu mi nalo yugo isu isu ma ge dok me jakatan asula tapang inyum me khakatu nyam me ak ge to khalli la xema me ma inyum me tapang ipya to ko yakolu taman ta ko sa na ma ma kuping wa bu ipya yo ga yakolung ila khallu na tella ga ngit tolu tapang inyu ma get to khalila ok sema mimma ayu ila na yaga yu yakalo ga makit to yu yu galo ili sha mi yak ili sha ufun na ga khatang na yaga ila na yaga balla yakalo ga na yaga sugi ngita ga takki kana yaga siniman sumalu tay ma isumat talo na lo mga ma uwan na khawji ma do ngit tuwa operasyon ito arulo nga sumatay may ito ng mga ama uban nilo nakawin yung maluwang ito nga dahit sumani kinawila yaro yung miya ka kinawila yaro po ilo ka lutap patya ko lukan ito kulo imatalin nyo itsiwalo nga ato kaya ko ato kong nagtaka suko sa kulo ka luwa kama ubinin na matimibuk ano kay nga ato kulo kano ina nga ngawal kayo kano ilo katigikan lang lulunok itsiwala ka matakba ima isa kaya ito ng loki ng ato kong naktaka kanito kulo kung ato yung alam na yaga tayo matakani sinito tanaw walwa kinawila lawak si mga itaka na yaga tayo mga lima kawji mga kunayagi gagko tapatana na yaga tanak do yakto kulo kinawila yung alam wilka ima kinawila lugo ating ano kakulugo kung ato kung ayon na lima ato tayo mga ako ni kalama ka ito ang aluni na jagalawa ka kinawila yung aluwa siyong makinawilan ng mga kuluni uwan ni pilawang ito nga.

aktual upper ningin na kunaya gin mga kutay chimani anno ka ngita kwetya atok talimari wat ngita kwetya naya ga naya naya ga luwa kaila imata kulung naya lataka takani sini putay matupang mi kiyo yun nang ito nila kong nang ito kinawit kinawit tayo mangin na nipi kakbibu atingan o kartika suwak takalawa o kakong nang ito nila kong nakto yang ito kung ato nakto tapon naya ga luwa ka asula tay mauto yak tunen nila kon nangani king opyak tunila nila kon nangito iyo makya tay matapang hakamuto na ino kwat yang ulunit tapang atun na kan ino kan twalo tun nang mak kamalan lo ang manan lulunis yung matapang at ang mga suko sa kulugan no tapos uli utak kayo yato nang may ano itsibakan lato lulutun na lulunok kipin minangalon ni tapong takun na ako tuwing nakto ng kakamit siya no tamon na lo kuya kala pawiya kala kululo ni kanigiya mo kikik anak to ni tayo may ito tamon na imaw sinya siniga lang ha ayula inyong may akito hakan ng tuwalo doon na wala kulo tapangat inyong may inyong kanong may sulit tapangan lo siya takip iya katatangan it tahit sumatupiw ilat taking uning ago nga hatta kay luti tuping ita taki ko ana nak ko making uning nga ago hatta tuti tay ko asuila ak ikpo obatin no uning wang tiyal no obatin no kan ito na kayo asuila pa uta na pangwa ka sa grupo ikik titaw di lu no ang wagala mai tunulun ni kiya to titaw di mi uta na ito atto kiya to titaw di yutya ima isa ko ang lakiyak to yaka luwak to doon ipatto. Takwa mako. Asuila ilisak sa tiyang awilyo ni at ikang makikilyo ni. Mani mi umili, mani mi upasimik. Panok to kanigiyan mi utang mi. Uswalong mi umanyang matakong nangat. At ikang awilyo ni nayagigil kawag kulitan na. Kahit sa mani, suko sa kulutin lo nga. Tako na inuyun na at dili. Iso na at dili. Inu, intay suman na inuyun na at dili. Ili sa katya may takatay na loo na naligusun na siyong ulo ni. Kinaw mga kawin matiyak ta ka. Tay mga lima kinawila niyo yung nita ka. Inu sila ang agot. Uwan nilo at siyong naligusun na siyong ulo ni. Tay na kawin matiyaka. Asula tay naman. Ilisakigat ko, ilo ka ayak to ni, pulagyak to walwa. Kinawila la kalwa may gati ko, nila kong nang ito alusin na mimat. Ilo ka gili ko, kinawila ni uya kalakayang itaka, tayo sumani. Manaw pa nila, kinawila yung naktalo kong mayabo, ito ang nilimangan eh. Uka kong nang mayo, nila kong nang mayo, kong ato walwa. Tayo na inok. Taku si magaku, taku loak si magaku, taku nga sul, ano kak si mayo mo nyo? Ano kak loak si mayo nga nita, ito mani taku kaku, jay kay nato, kipakal layok pa yami, jay kat si mayo mo, kulo ko yung ming. Tay ko nga kulit tayo sa gayaw yato ni, napisa ko wagalan ni, kipakal layok pa yapa lo yung ming. Jay kat si mayo tayo may ito ming. Tay ma, maani mi utak, kaw si mayo kapan nukto siya na yan mi utak. Tay kung ito at walo doon na huwag mat. Kamaluwang yung medyo kulong ni sumamani. Alam mo tay ito at ang mga kanutulong na alawang nung kaya tayo man. Kisan kinawilay na limakta po tayo mga ating ano. Kaktikas wangin na limakta kalawa po. Ito ang ano limangan eh. Tay mo uto kaya tayo po. Tapaw nga sulo inokang ito mo. Kingupya doon na ito na uto kaya tayo po. At yung mga ukakom nang imiyo. Nila kong nang itiyang mayo. Kinaw mga may ukakom ang itong lunin. Upunakan ilisak sa walwa. Kina nga. Ilatakun na akta po tayo makina mga ilisak si Mayabok. Tayo mo at siya ako kalagalang ulatun ng matilo ko tayo maluwak suli. Tapaw nga nipak si maluwatun na lang matilo ko. Kayo kakan nila ko inyong may suli tapang. Suli utak kayo yato nang may gano. Isibatun na lakto ko tayo ma. Takikwalo nilakto kalok si magunito. Unwang umakangoy walong ulit tayo matusak sa walwa. At atakakang mo siya ko lupa lang umunmat. At atakakilya ka lupa takip. Takakalakang mo iba lang ito siya sa mga kanito ko lupa takwa. Ananak ko mong ila. Tupingin. Asula at tuktukan niya rin umigami. Sulit

Makanya itu tu nak lu ni, kia tu titu ni. Ila kia tengah isi kasau yak tu ni tak pun tu kuya tu pingu akan siguru tinu. Itu akan itu nak lu ni. Kina wila yaru ni maya tak peningau ka, ningau mak, ningau kau na. Ningau ketan tak takkan sini tu. Ila tu pilih. Nuli yang ala itu al kau mak. Ningau ka Paulus sih. Tana. Tapi kena wujud lah si mungkin mereka tahu mungkin lima ningau kita ku atingan lah kau si malu. Tapi makan ni aku kena wujud ya aku pun nak mija bu. Atingan aku hati kau soal lah mija bu. Kena munga. Nilakon nangit tu, nilakon nangit tiama lah kongat. Iku aswara kongat tu. Inok itu jual walau tahu mungkin lima kongat tu. Itu aku kami. Ilisa kasih mati aku pun ningau kita bau keluar. Kina wila yarugin miyaka Allah tutu imata kuyaruk tutu kina wila miyaka kina wila miyabu ningau tabba khautaman ningau saka kutakun nahattaka kina wila ni yaga yang maitaka cuma kata cuma kina wila yarug takabu asuila ningau yakko taimang lima kina wila yarug walu akituang ni limangan yabu ngila illo walu nadlikita tutu naktabu kina wila letu ko atingan ni okakullugu. Asyila ni lukto alu day na umat. Day na ko ito akaw miyok. Day na ito akaw miyok. Day matwa ni lukto utraktu nilo. Sunaw ba iso manak sabutak ba? Sunaw ba asya ko tatuin na tutaan na? Inusinga. Tapang tak ito akay gama asya ikatakto. Tama tayin na ukalawa ko. Ukakto alu day na u asyila day na ko ito akaw miyok. Tak umani muka kalu pun nak pusing ini muka kalu ni ngau gelok meja ang nak kau kalu akan jadi sibuk lok pami suno petanya saya netan saya nak nak ayu itu aku meja ima atitia tapi cuma ni nak kat isuma nak lok si meja kingun ngau gut tabung malik satu nang nak nuk tabung alun nak tak lebih bertanganut. Tay naman ni miyuta ako sa ang waktu mo niyo lo ni tabong alat katira kasum na kono yaga kasak yaga sa isyo manak to utok si ila ni pa inok ti tawo yang nagyat sa isyo manasyo ay itiang mata tana atok si magilyo ko ni kataka tay may tumi at yalo mita kuyo kakayakat magkoy inusok to kulumilyon ni tanau suki ciang ipaku kinawi lalu ku kinawi lagi Allah kami yuk upel ciang ikuba itu nau suki kubi yuk balu ni malik cik as waktu ya kataman nato inok takota o ila kanutu sa mayau dia kanio tusak tau kanu ku suka cakal baka atuk tau yang itu kalau kau yang menak tu kisah ni cai metuk tak kagakat inu lu aja kang nak tau luti. Tay matia ko luki nang at yakang ata at yakang nang at ima ko luk at tok tay lima tun nak tok ubung at yakong akati ki yung nalugo at yakang nang ata unga si mutun nang at tok ubung at yaka lo kanit to aluluni at imita tay mat tok takang nang mayo tay chuman tay mat tok takalok si mamma suno ba ditu nang ning at ditu nat ni tay mal unik ka sa kwarto dio si magalaw ano kaumat kautuang na yan nullo ananak ko din no asingan ni sholo unik ka pingit tu dito tay may tutunya hatalo si mamiyo aw ya lima unik ka tu mi yan nakasukalwa kanno tay may tut tahat tu mi nak tu ko unik ka we ga sukta bu asingan ni okay okay sa kwarto tu nang mayo sholo unik ka bu ga siwang itu dito isa man nang idu cham okay sa kwarto tu nang mayo imminyo ima picha milyon ni kiyo yun nang ito. Kisyan uke aksya ako tangat, uke aksya ang ulat tilo ko, kamalat tuwalo yak tuti. Upinakan na yagi yuyaka itchuakal nangin nami ningaw, yuyaka itchuakal nangin nami. Mani miyo karutuin na itchuakal tukang nangin, panok to siya nani miyo karutuin nami. Dahil ko na tukang nangin, makisok palo tukalaw ngimat. Tama na kamanak sila, kamagiyaw lila ako sa mayo ila, suyo kayaw laka lila ako sa mayo. Tay may tuktahan mga tay cuma ni suno ba jituin na at yalu tuin nak tahak mayok mga tay yung nak tumi tanat siyang uyaw nak tumi tabo nga piso pamaligak siya may Allah tanaw sugilugo

0: tayo sa muna ita man mga tayo mga tayo udigila ako si mamaya minyak po ildo kalo kisya na upi ko sulugan na ning itiya kano ima na minila tao kinawila kong nakta minya ka na yaga ima kalo kinawila kong nakta ka na yan ita ima kalo kinawila ako si mga itong ating akaw yung mga katang utigilo ko tayo sa muna kinawila ako si mga ko at siwa ating ano kaktigay siwa ko sunabat ito yun na mati isimasyong yung asyong ko sa kalugalo waktu ko tayo sa mani salaw ningin na no sila otsika sukto kalo ano kanut siya balo kaya tayo may niya kan no salaw ka siwa kalo waktu na taan na mga tayo yung naktunot upto ko siyong ninyo may niya ka mga tayo yung nakaktaw kalo ano kuya ka siwa ka ulo mimot upil ko na ningin na makisya ni tayo masalag yaksaw yun salag yaksaw ningin ito tayo may liyot siya makalugit kuya na upat siya makikalwalugit kinawila ko yung kutuin. Tanay sulak ko yung gilin yun eh.
1: Tanay ko yun na may laipapitsiwala ko ni kakatumat.

Do ngasuwit si CBC do tapi minala do si Daniel ngabunga. Ulami pingayonik amirayout 9 2026 ngudilo sihe ngayala 305 ngudil labituk do ngasuwit si. Ulami nala lang ayabut katibik nunan limat kapa mga angayok kanga maki imadlak do sagat sanyak dilo ko pinaswa ko si ulak do mik katibik nunan limat kapa mga ni kating ngaji limangit katilalak mi ota inuk joamit. Tu sakat sami ni oka tilogo tu saksaw langayok maki. Ang malutan na isulim mi pat. Pupang nito mi pibali ayo ligi jibut. Pita ito kalag. Tu sakat sami akmi tilogo. Tu saksaw lang ang mayok. Ang malutan na isulito ako ni suli ni Celtic Music Festival lau yang kita apa ni tasio jak meet ukua si lau kita kon ukua au belum meet amalo gang sumiut Davidi angutingwak amalo pili ayo ni jau siak diluit amalo ni ni ngak luni hilang ngak tu sak sao lang ayok ha hai tapi juga lau mati kua ui magal tu palo amai lain wiruk ha hai kuk tua milli ikke tako dakka ulumi tu saksau langa jwi tu tabe me ha hai igala mama ni tako saksunga kukjua mit ni buya lektu pala ota min

Galat sudah lo, sungguh yang musuh tu palut sudah lo. Hai, suli aku ali sila ni ada kau hawa tangit. Unna sama ulang aju ino na bimino na cia bum milu email ulang aju iguk. Kuk tua bimmi sungguh yang kalalangan ni kaktak. Anu kalau tillo sih ni ulo nik gi ulo aku ninga ni. 20 mit 40 mot sungguh ni demik. Oko ni haklo tillo 10 ngoyomik. Sani kilo amelo sugo yo kala la ngana kakta me yugo ana kun ne astilo sikhin ni ulu nik gi ulu akun ninga ni 20 mit 40 mot sugo ni dimik ano ring alo sakhin ni an kakta tak gaulo nik gi ulu akun ninga ni ano kalio melo ni lo 50 mit 80 mot sugo ni dimik unwak hoko ni haklo dilo 7 ngu yumik Umiyak milo suko yung kalalang ang nagkakta mayugok. Ano kung nefs dilo? Sikin ni ulo nik gi ulo akong ninga ni. 20 mit 40 mo tsung mo ni dimik. Huko ni haklo dilo 12. Ngo yung mik. Inuk joa milo suko yung lang ang nagkakta mayugok. Ano kung nefs dilo tak ga ulo 1 ni ulo akong ninga ni. 60 mit 80 mo tsung mo ni dimik. Huko ni haklo dilo 5. Ngo yung mik. Pupung nito milo suko yung lang ang nakakta mayugok. Ano kung niya stilo dakgaulo o aniyo lakon ni ngani 50 mit 70 mood. Sungo ni limbik. Oko ni ngalo 6 min niya nakaktak. Ako libi milo nubo yung lang ang nakakta mayugok. Suko yung lito yung nakayahak su tilo unno sa. Ano kung niya stilo nikgiulo o aniyo lakon ni ngani 30 mit 50 mood. Sungo ni limbik. Oko ni ngalo 5 min niya nakaktak. Ibu yubi milo salo nilo, nubu yubi balo langan ngak dami yugok. Ano kaya hati kini astilo ni giulo kawangan ni ulo akun ninga ni 30 mit 50 mut sungo ni limbik. Ibu yubi milo ko ninga 5 mit dilogo, salo ni ko ninga 3 min niya ngak tak. Kangyak suyo a miracle na like milo nubu yubi langan ngak dami yugok, mini tuin na kaya hak sutilo unusa. Ano kung niya stilo ato ang niulo nikgiulo akun ninga ni 30 mit 50 mut sungo ni limbik. Huko ninga lo 3 min niya nangaktak. Huwakta min lo nubuya lang nangakta mayugok minito yung nangyayak sa dilo ko unusa. Ano kung niya stilo kabangan ito mik 20 mit 40 mut sungo ni limbik. Ano kung alo ano kalimilang nangaktak 40 mit 60 mut sungo ni limbik unuak. Uko ni haklo dilo 3 nguyumik. Kangik sumilo aw palumilo. Suyo kalalang ang nagtamiyuok. Ano kaya hatiin niya stilo kabangan itumik. 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ano kaya ngalo. Sa akin niya nagtaw sunit. Nikgiulo kabangan niulo. Ako ni nga ni 40 mit 70 mo tsungo nilimik unuak. Uko ni hatiin niya stilo guok. 4. Tasi uyak milo suyo lang ang nakakdami yugok. Ano kung niyas nilo? Kabangan ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ano kung alo? Sa akin niya nakakdak. Nikgiulo kabangan niyo lako ni nga ni 40 mit 60 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo 5. Ngo yumik. Tamayan lo kutro ami suyo kalalang ang nakakdami yugok. Ano kung niyas nilo? Kabangan ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Uko ni ngalo 9 min niya nakaktak. Kangyak soalok tuwa milo, nubuya lang ang nakaktaw may yugok. Suko yung kalalang ang nakaktaw stilo unno sa. Ano kung niya stilo kabangan ito mik 30 mit 50 mo tsungo nilimik. Uko ni ngalo 7 min niya nakaktak. Noon at siya bumilo aban ni Naomi, nubuya lang ang nakaktaw may yugok. Suko yung lang ang nakaktaw stilo unnoak. Ano kung niya stilo 1 nito mik 20 miso ngon nilimik. Uko ni ngalo 8 min niya nakaktak. Hope Dale milo post bill makubim milo. Nubuyo lang ang nakaktaw mi yuigok. Suko yung kalala ang nakaktaw stilo unnoak. Ano kung hatiin niya stilo 1 niulo atwak niulo akundingan ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Uko ni hatiin niya stilo gok 11. Tako at kasil niya dito kahawin sa kentang yun na sa mga ulang ayuit. Noon abin mi. Noon at siya bumilo. Ah, hayla. Suli, mana maki
tu sakit sa niya lak tinaw katibig nan lima kawamangan ipisi matilo. Si bisi tuptavik ko tu sakit sa hakmata pinas timik hiningin na kata pinasuhan.

0: tigigalaktagani sulitanna tusagatsaliarikainnataga. CBC tuttavik hinekpok kuktuami pinasuttisamik tuttavik kut pinasutti hatirilikajaktaganik tusagatsajiu likijiuluni kamarunnaluni tusautikutikmik CBCmik. Iligayakuti inuttitu suugummat 40 years ungataani. Nipiriyau suuguliklutti nunavimmi. Siuti hatuaguvit naalautimik pimmareknik unikkau siujunik nunavimmi. Hinikpugut. Ilirumalirit CPC tuttavimmut. Allaviharunnaputit haritaujarutikkut maunga. chris.puglia@cbc.ca chris.puglia@cbc.ca Ilinne atitaagun nasiak sutillu. Ilirumalirit tamaunga CBC tuttavimmut pinastisakmit hinekput nagurmiik. Mana ukalima katihasimmiyonga katiwik nunan lima kabamanga angayokha nga maki manlak. Tusakat sahak palay ma katiwik nunan lima kabamak kunipisimayamik. Maki ngay.
1: Nakognig, ulasyakot pinasurang siyo laktumin katimanit sabo nalilipilalang nimang katibig mo na lima ka po mga katukti lima ni katiman halak niya lang niya tinig tuwan at lito halagpat kabo nga siya na matwakpat hangatan ni bulo kabo nga yalak niya tuwot ulo ni sitaman ni katiman ni kasungkot ta at lagi ni srotin ni piyang nito sitaman ni mo 17 met tawag ni lap siya kalurup pa tako niya katimaw pigilak tatin ni nailitak si mga yung galo ano halapin mo nga na uhat siya lak ng gati na alaw titiw takam niya titiw pisaksaw sung katina niya isayo siya lak ang wakti lugo uhalapin si mo tako di kuno ako pigisood ni chilik na yung gataw sung mata inyakatit sini nga adik tu si mayo atau siung mabita ko pinis waktu yu awlat si marik ko ta ko iduling pinas tinya kipalo siung mab kamayin mangin yun ako ni ikaw tilagayit ko ni hangit ni tilagay ng mulo ang mulo ta ko ano nabini ka bumabin ni picture di ko pinalingan yun ni kamayin na nagtahan ni tatwa kay kami naminay to maktik at labila ganyok ilunay kalo na ito ni dali na igimanak to ni tistele ni luna ulimanik kahana isa ko ti haknik kinala laganik pinesto laganik dan mangyu kan bantu alo memang pinas tu dengan ya pinakan ni ulu me lok pinas dia ni sen sakan bantu alo sen dalam 700 ingatan ni kuli ki lo kili kan nu khas ki nak me yok iko ya dengan dan ni kalau ma pin ni lo ikaya sen me tok tak wa nu na lin ni kalau ma pi khotin ni picture di kuti tamak ko niya imakdogan ko nilo kaligyaw na nilo kinalak to ko piso manaw kilo ay hati kasan ni na nilip ka tanga ukago tigil ako nilip kulir sila ka naglutan na ayon na dikiyang halak nilip takkani at una may tango na pautilugo piyak paliyak ila piyak si malaksuni to sa katsaniyak ta kasi yung matiko polis ko na nabi polis ako tingin tamak ko hanipin na nirin ang iti pinmarit kilo ni kanili piwe halita.

Ya, pero ya Harry Charman, Harry ya venía a ver el octo. Ah, pillada de tu que la mañana tu chala. Te metí en el aumento. Mate tua te quei lagi rapi te nya ta te nya te semani non te mani la ta ta un liot non te quei lagi hai la rea ten kella omnione opinanione kuron kuru li vigi velot te nite me nga nga pi okkuli vi ta te maung puang tim mut tikan nga niel te le mo i akri mo khala wa se wa akta vi mo khala ga ya ni atin na khala ga ma ngan ta ko mi akri mi kisi ya natin ta hang ni mut ta ha ngan sum ni to ta kan na puang pi kita ni nga ya la to i ya a u si ya ni wa i na kwan amal ta man puang tu ko lok sang tip tik ng family mo i ya pri mi mo hala wa ta hamanga ta kong yes ni mi ya ta man na sim ti u kila mo ti lu kuan kuwa yan tip tik ng si ya pri mo i ya pri mo ka yi li mo ta i ken hala wa yan ta kong yi li lo ya ta khat ta i ting hala wa ta ta wi ni ki si ya no khat sen en mi ya kaas li hang ni ngit to tikila wan yo ni ke ko to ko se mo palok te ni khune ari ngan ti se ni go na ri ni tuin kaman ni ke ok ta op ni ra yin no lak ta nga yo as chum ke ke ko ngan po se mo tikit mo ne chum ok te ni lok to kaman te ne ngan lok to kaman po ang ping yon umyakuan kisak si Mariusin. Kaya na, imak pala kaya alam mo. Kaya na umyakuan ta kasuhum mo. At ya suhum ito may lahat. Ami susuhum mo ta lahat. Umyakuan tamani yun ki. Amalong alak pala kaya alak sa nakaila kaya ni. Makait kiwi mo kanyat. Awli pakun mo ni. Alak pala kaya taman na. Puan ti lua. Anoit tu su trin dong ke mi tu tok mu ke mai mak i mak ti ke mun ni lo po on ti ke me ti li bu ten nyam te bu nya pi lok po an te nyen pu ta to ti nga so mo cha la so mo chim cha la te ki ne mi mi ka vi wo mi an na fiat ta bu nyo lo mo te man no pi ni lo wa te me ko me nya te tok i ke ok ta ro ta ma ya lo ni wa te tok khat te tok la tok a ti su ni ta chu to ko se pe ta man ya to ki sa la ma ni ya ni mi to ya ni mi ma ha la ha ri ma ta bi su mu ta ta ko lu mi ya ya mu sti pa lu su su ti u ha ti rei ta fo am le fi ka te mi ki a ta ta ri pa lu su mu ta to ko se am ka ka la na a ku ma pe lu ta ta te ma ju ki su mu ta ta ko dia ki chuti ta na te me na ru mi chlo ru han ni ki wa lu wet la wa ta mo ku ni ta mo ra na ka ru mai nak ha ha ta man te me chai ru am ma lu ta ku ha so yo no mi ka ta ne la ka ti ta ku sen ne ni ta la ran ni napaham ni mi sana ro hata ni ti takko ki sen kana ra ro to hai utu ti ji wo hai chu kut ta kin na i lu ra ki mi pi ya ro ki ta ro a tu ti ngun si ma na ti wo u ki wo la nga ha tu so ma na ka tu ga lo a ma lo ko ta ko a ne ri lo ti a ta li man you are like a leg. Simiti karay. Pero pero pero tawa lo hata lang ni yun. Diyo lang kaya lang yun yun. Diyo na kata kritik hindi na kaya si teme na nga wala hata lang mo yun. Teme karay wak ane wilak hiyak person teme na nga may dan na. Takwa sa nalaro ko tibu teme na nga wala. Ammalo
makaya halaw ni tanya petong nunabuk.

0: Sun do anu ringa 20 meet 40 mood sungo ni demik kuninga 10 ibu ye bimilo nu ye balulak me jok ulak ulo khambalak ni ne gak tak anu gelo tilo ni yu lo khabanga ni ulak kuninga ni 30 meet 50 mood sungo ni demik kuninga 6 sallo ni nu ye balulak me jok khambalak ni ne gak tak sullo ulak ut anu gelo tilo ni yu lo khabanga ni ulak kuninga ni 20 meet 40 mood sungo ni demik kuninga 5 Kang siya mi reckon like milo no we lack me yok mini tin na ga hak sutil lo gok ha malak ni na tos lo lagut ano ko lo tilo atwak ni lo ni giu lo ha kuning ani 40 mit 60 mut sungo ni limik ha kuning a 5 hok te milo mini tin na ga hak me yu lo gok ha malak ni na tos lo lagut ano ko lo tin ni giu lo ka bang ani lo kuning ani 50 mit 80 mut sungo ni limik ha kuning a 4 kang similo so yu ka lak me yok ano ko lo tin ni giu lo ka bang ani kuninga ni 60 mit 80 mut sungo ni limik kuninga 5 au palo melo ta siyo yak melo sugo yu lak me yu yok anu lak ni anak tak ni ki lo kabanga ni lak kuninga ni 50 mit 70 mut sungo ni limik kuninga au palo mi 4 ta siyo yak mi 7 ku tra melo sugo yu ka lak me yok anu lo ti ni ki lo kabanga ni lak kuninga ni 20 mi 40 mut sungo ni limik kuninga 14 Kang sual tra melo sugo yu ka lak me yok anu lo ti lo kabanga ni 30 mit 60 mut sungo ni limik kuninga 9 na managon na singin naman nut siyabe mo nusit siya kapilang abo si hungap pa si
1: Mayor Powderunga Inuit Unikangin Nit Tusasauti Tizio Katatunga CBC Ukil Tatumi Podcast Good Akaguni Makuni Takwa Unika Tusasau Katasimajuit Namiruluya Tusasau Katasimamata Ajungitukulu Tamana Kuvena Tumarelu Tusasauna Mata Nalagunatasi CBC Listen Good Ubaluni Podcast Good Kaujigarunatasi

ila sibul pami sila kanu inna sigya ug mga atak tamani ki balle men kalimala ug lugila abbe ani piya kanu nga unnok nu iya ne akti gok ni geloni 20 min 40 mo attauni nguni ung ne tamani 5 min lunim akago nu yego makta gok ni geloni

0: Mä oon eli tämän ei jonna tyytimin, niin tämän tikeä jaamio tajop. Susi, amit naa, näkö lääkuni kaatilu, kun sään ja haftiku.
1: Sivun lepaami, susi, amit naa, näkö lääkuni jonga. Tikeä jaamio tajolunga. Sattu miutu tajokalo tunga. Avati jakka hyukka se, tikeä jaamio tajolunga. En muuta kaama, aule sakumakka kulunni. Akani. Aule sagaya katikalo se magama aule sagaya kumain namata itibianu uga kaswa kumain namati enutaka atata ma atia chuma se anuti kulu amma atiga asiba kaya asiba biula takwa aule sagaya kumain namata sanum neangin nasuti nidakteli la kasunga asuida sanon ne ang minang matik ang isiyaka. Tapo nga iti vyano suta isulak tugo sikum ilak tugo. Upan nga to kaulun eh. Daman na sidya nga ayo ka kalisong umat upan nga to. Uling uyuk tilugo awla sa lak tugo. Takwa ngutaka tasi ako tilutik adlokat daw yak to ayo ka gala ko rin ni umasid di balya ka chuk tamak ko ayo kay tabo nga tas yung kutig lukig adlokat daw yak ngati tuwa bigala lakat tak sutig dahil na ikit yung nakpangat udlat sutig adlong ngati tas yung kutig lukig kay kung atikik ka ma titik kalau waktu matai kuma, aduh ya kayak isu maju mau kedua. Udah kalau kau mata aduh kami, uti mupi sugiya kau semua udah kayak kalau kalau waktu mana nukak tua lewin luma aduh lagi yu yang inatku, kayak malik, panim ma angin naik kama lumin nik. Ato kama, takiyo ko rolo silo, siko kano, tiki ngayo, kamala ko tangong mata. Ang igilo-gilo, kami paliw galawan, iluliliw galawan, atok suwi. Takwa yung utaka, tabo nga, kila siwa ko lo yakso tipis ang mata. Ano kaya isumayuaro gama, tayo mga kamala ko siya magama, ang igiyakan eh. Utwa ka tunga si Budak Pami, talot pa kanu, niyo kanu. Utwa ka maadlulag, adlulag ayo yang ni Chiao Megaku. At wala, suka na sa ulog niyo ka, si Mungu, tukiriyaktikan na taka. Tukiriyaktikan na ako, tabalik ka maluwa. Ano gag ang igigat kila kamado chukiriya tuwa ka matawa di kamado ba ikaganit do at kwaed mo kakapiso yung atikin na siyok tu kibiya chaw tigaya ka kibiya chagit kalwa bagati chaw tuwa si chugay at naman na ayaw tuwan na siyok tu piso mo wala si miyo nga tamaw nga si jamo kanin na saw yak to tuan ni umatay ko na adlog yak to sa si yung adlog yak po kama takwa yung muda kapisip to kibiya kita yung naksuwi tana luniw ga itiga ka kami la to ako si Bitino iyak si magaswala sindugo kailangan nina nga at kamalo lutikilak subo tagbalik kamalo mutikik kama at igasulang miyaka kami pangakaw si

0: kana ma ati chiangi kalwa si bu ati gatu imini kana adlo kaya ni akaw yaka kama dumuy ka tau kau tau tu yale gatu iti yalo ya masikin mo sangat dumi tamang na sikin nalanong at dumi iti yalo ya ma tunuk sa gusikin itaw tulik ako ikangat ako siya lukong yagit ko siya kamanawa kamani ma si bulaw kasi utaman na kunana kami pa si bulaw kasi atiya ka ati katatiya tanganin muta kakibiya kami kaya na ang iyok si kudo ati kudo ka unga siya juli kami apirio at eh na magkalopi kay magbibig eh na magtunga apirido ko tako kawe tsunami na magtunga lego dati ako guma uga kataw ya kami apirido may mga at eh tsunami tako mga maapirido kawe. Adlo kaya kidlong ataw to kawe ubalo. Kamidlak kidlong ah. Kamidlak kawe. Ika pa yung kawe si ika ako madugo. Adlo kaya kagalwa kama. Adlongin na ko uto ka kanil kama. Kamalo nga ka. Ika kama. Kamidlak kawe. Imaw nga tiya ko kamidlak kawe nga doon na ko. Dahil mali. Kung at tutaw tuya lirat ko, tunog ko niga idaw, yakto kao yakat talaga loak sigo, nigdiw tingit sigo, ubang alo, nipikangit yung idla kat tuya lirat ko nga. Taman na, yung nakchuti ka Robert, upang nga, akta nila, upang nga ko, ayaw kami ikakasit yung nga, kami dakwari wiyo kama, uto ka kasuin nakso nga. Uyan namin.
1: Kung nga ukiw mo pangak mo ano ayaw ko niya sa nakpe ano misigak sa kung nga sikti mo pangang o kakin na go
0: tuwan na siya katalang alat tunga sinig ko yun ikaw tukatun niya o neto nga lalik pag taki yung imig ang mataw ang malo udlani gundat yang itu kurulak semua kisahnya awalnya saya mau beluni ikakasur gak maktua luktai main megamat tau
1: hehehe tau tukong nak susi kuen namilak pagi dam tegbau tiru ahaya kubi
0: eh tegbau tiru mabunga panikakama sadar mitumi wailah kebluk ya amit na tabaw kutit no takatilo ay kailo ang utikatik ka kay matao katato naligi ba si tamatsi naligi ba si ang nakaluking ang nito ay kailo kitong matilo tabaw kusi ang napik ka amiso ko doarong mata Helen panito kalibay niya kultry na ama Joanne Nauyani Elizabeth ang nakbik ka lo, hanak ko, sisili ako kang sinong may tagbaw ko tiyo pagka Uncle Francis, Johnny Wan. Naligi ba si Michelle? Naligi ba si? Ang nakatigong na ka, ang utikatigong na ka lo, tagbaw ko tiyo pagka kuya na mito sa sautigong na ka gabi nga.
1: Daham na ito sabi sa akte, but susi amit na nakulak, tam na tikaw dyan may utawiyok. Ila yung nagtutakayang na uwilyo kalukat na sila 867-645-2244.

0: Io ti manca il nome Donna Adams, più bella che il tuo sani aptico.
1: Tamani, cani a prendermi, ok, ca, palle, tu good. Nigli lakin, lauto. Ok, ca, palle, ningano, ipping, lakin, lau. Kihen ipaka, nevuming, yakanang, lau, lo. Ipaka, ungatani, paungatatsuni, gayang, namakilau, to kihen ipaka. Hila chau hikkan nek suni. Ila hil ikkia mangin nek hau lea lek suni. Kehane nikling na hoyu lea nikto. Nuna lu. Kayin ngopal lea takua. Uke kaalga nga. Pakat siya lu kaungi. Tia ay lukto. Takkinat siya na lau tugut. Makuk tau yak taksuta. Kehane takkiluang nikumut. Ting mi hulu ni nukka taga kalau mata ami hu ayu kimalau tu amne bila kimalukik tu una teg mi ila nami me ayu le kimalutik nukka nga nukka ti tau talau mata lu ni ting mi hu makwe talau subu kai ublu makwe takilo ni kumi Mayorak si Malenik to ikalupit, pagayong niyo tayo ikaluit. Mayorak si Mayorak po. Dahil ni huli, maluwalok ito mo. Ikalukit takto huli o galawa. Dahil ni unak. Unakanin niyak pa ako, kanyat sinang ni ikalumat, ikaluit. Dayan. Amma takpaniya kan ayakubrit munirak tausumi amma tapum ahumatik kanyani apok dinak tungul suni kung duk tapu tako tahi ublut ilan ago tiya tukitak merta ayakubrit ni madluak suti kaluk taktu ilangi amihong itut na Ting me ako na, tiyan me lo. Taw nung a hawjo, aw la, panle na lang niyo. Aw la. Taw nga tok, tuyue. O kakting nga law teka. Uko ino, uwap din ni, alo tok ka tiyan me ako taksuti, utang nga ako. Kipagiyaw lang luta, uke ka ko. Taw nga tok, tiyan me ako taksuti, uke ka ka niya. Tahun nak onani, tahun nak tak mata tel, anda turut tak tak kasut tigo, overget kasut tigo, open ngarane. Kau ini celu kau yang mau mata ilah tiki hati dulu. Ya tahun nak yui, apa titu angit tiki lekuk tu, indangin, ame hulu hulu terong melu yak tu. Ami hupaw nga paktaw yay nalaktut. Ami hulu iglo ka langin ni sutik. Tak sutik. Kinalugap taw yak to galuit. Tay mang nga ni. Tama ni. Now tuk to. Ami gray. Tika kahini to. Kutay to tiyana. Tuk to nalongil lakit to kuli. Now kung ake akay pitalang matakihan ni nakikwa nakita ka ni imakahukulo ang mat kung nauyak at takya tasakchwa ni tanay la ako tilo akiyaw lakikso ni inigiyaw lakikso ni laumat nagalo ang matukto na Tapi kau nak lakit tak sedih. Kanu kau kau ujar tak tak kau lembutit tuk tuit. Ini doa niti bu ujar tak sak tak mimata. Ita mai lah tak sok cuak. kajangak jok tu tapik na. Tuktukan ngilo ako taulit ko tu. Amay, nalunak ko ni. Kita ka kumalang, kumakalo ang maglato. Inuikaw yung mayatukan na tana. Malikso ko. Uti kumang maglaya iwakot. Sikit talong mito, tiya at tupila mata. Ako ti huli tamani. Hublulingit. Hubluli yu aki kuk tauluwa mo. Kana ni tauluwa lang mata, amihut. Ano atago, hubluli, tako. Imitak bigitak tako. Imitak ako tigitak tako. Ama anak takti, tako tigo na. Hubluli ko tang mata. Ako ti huli, uko aki matao yakto. Pilagay ako yaw takso ti. Hubluli. Tapan ito na ako hang ni itaaksi mag-inusig mo tako. Pinaho ako hirin matri. Kanwili ko luyak titiyo. Man na. Pigyalaw to ko. At ako huli. Ikaw alayok. Nunaw atani. Go. Ataw ka. Kihiyan yung yaman. Kita kitsiyanak taktok. Tabang nga. Ano ka nirangat. Kanila siya may ngumay la, kanit sinang may akta ko. Tagbalaki na yung manunaliw iluan eh. Kating nakto yak. Tuhalok siya nga lo, no no, atani. Iko alakat takaw yan na akto lo ang nakmat. Tang nakmat ah. Ikititaw yung niwangat ah. Haggak taw himalaw kaming itugalo ah. Kihene. Iguyumig. Katkinaktumig. Nalagotaw tak na lalo ni. Ano kakto ang lakso ko. Noon na lakso ni. Ipakit pang itugalo ato ka. Kihene. Kaya ay po, kaya ay to yakap ta. Kaya nang ito yak. Kitigyongin na ito yitaw tamani. Akad mo akta sa tiglo, anaw liga akta sa tiglo. Magkuktok doon na amihuti kihimalaw to nakituin na. Anaw liga ang mga akta sa tiglo. Ang matagwan eh. Hanap tayo lero hong may. Akan mo alilaw ming mata. Ay, nakituin na nun naling niti kihimablutid. Magkuk to huli. Inmail do. Kitibigyonin magtutamani kang sinang ni. Tanat. August no log to kiteni. Kami himalaw na kaya ka log to wood. Ikumabog. Ikitak to ikakwa tayo na tikin ni mat generator yak ikumag yak G5 no nagaktaw yun na kaw makutila rin ikon na ikumatakot ka ang iyong yamin no tamik kaming nalaw pinlagay akalaw tugot ako niyong mito galo ak hindi yaw tilugutan na ikumag yak. Di yung kaw na alak to ko. Di yung kaw na kayak to ko. Aho, amihok ka niyang ni. Iking natit si yung loa ko taw na yaman. Kangit si nung mingak to lo, makuk to hulita ko. Nukapya na ila. Makuk to joan. Thompson lelok tu haki mo ayong nilihak titaw yak toksutik. Ila kaw yung haktaw tang mata ayong nitok yoksutik.

0: Manna pivelenung ora legeang ne at daylight sai set utreang ne at dokta mane katigiap si lawa Robert Kavito. Ciao ciao.
1: CBC ukur tatami pivelenung. Mga kausahan o ito. Pingasudok to yaka gawit na ato Abraham na tani hukatalo ni ino kung nila ako si mama pala si kundo kangatugapin mi ilagay dyan ito malo kangatugapin mi utako apik ko ti kakam na ni ala to it tinagkuliman o ito sa aza ulo ti tukong aza ulo kadi nalan na kakititilo ko masyaw ilaw tana ay pagalaw tanga Abraham.
2: Tillutonga ti isilasema mata parisikko. Sikkaraatta raatta rasulattamu. Senigaatan näätti äärättämu. Sikkaraatta rairunnu senigaatan näärättämu. Parisikko isantumi lasema mata.
1: Tako ilagisang itnaalan niusumita ima ikkaumanahan niakto uigi ilauktanga ni inugun ni ilauksima jumping asujokto yakkaago naajun. Naataneita na 31 nik akkaago halauksima jahukattau ma palisikunut mei 2020 mi. Palisikut haiku jaminiu nakatu ningau jaujo hammakangattu kaapi meang ikkaka jaujo mi. Hauji salaumma jui aluwaami palisikut naluna silauktu palisita ko pasijatsaungittu ipikajannamun. Nahalan niyo joktay makim kung nakam niya to inugun niya nakalaw tanganin ang malawatulat tao kujaw juni asid jay kuji lutik palisik kunun ilaw maligala ka dyan Andrew Morrison o halaw to taman na pimakiw magko tako ako aksana makim mapalisik ko kanuliw naglupan ningin nuna po may hubas itong laki yung mata ang malutaman na kasusit siya kaya haktok sulit yun ning tayo matukusik aswalo tayo kanu ito kalaki lawak si mamanga pisa kaya ito niya tukin na kulimanon Morrison sulit yung samiso at ako palisik ko dilin niya kaya kanirealin at magkuning kanuliw naglulo at itit tayo liman ng mig ilakaw sila ka ng milo ang malu inutitup ukakon na ito ni palisik takang ilawang ningin ning Ninganing, tayo malut ni Rito Galota man na asid di pala niya mapalisik ko niya. September 3 ng utilugo umiw dyan ni tako jagay lila umijuit. Tako ang ilaka naulay ang uti katudya katigit ilaw katigit dyan nga ikuala lila umiman. Ang maluad di tako sakit si maju ikuala dyan laki utilugo. Aulat si dyan nga halingaw na pakto ko kalaw to taman na ato ilaki to.
3: Ikaw kira sa mga simarong, ang tiyang tiyo ay makailot, si mahangiti, tiwalis, tiwalis.

0: Primero.
1: Tam na pihir. Pihirin kita ka na kangalo. Tay suma utok kaung ko pihya kakok tin niyang may atiliw. Tuhaw malaka, tuhaw may naknikot. Ilihimala tuha ko luka pihir ni atok niya kwa tam na. Tuhal ko pagtaka. Tay mat na mariw, saungit tuwala tay mat na mariw lahat ilulu tuhal ko. Pagtaka tay mat atok niya kwa kanganitahal. Tuhaw malaka tuhin nakapihir kang ito luka. Tay mat atok niya kwa